la wax ben xalé mo nit la wax ak mak ndax seen langage bu ñaaw loolu lepp ci ko du yaqku moko indi yalla nak neena bepp musiba bu dal aw xet neena seen loxo ñoko fangu ndax man yalla xoruma e ñaanuma yeuma lay kesse la duma jël musiba bu diko xapaaw nit kon nak sama njegal

sosi dootul amati barke ko xamni su nawet masana wacc so baye ba nopi da nga mëna denc dundu ak dundu ren ba diwene

dalil dengan dua la ilaha illallah bala bisa nyaw am lu dox sen digeunte ak la ilaha illallah ba do tax amati ndariñ ci yeen ndax bis dana ñew

légui kay yow ma tubul won légui sa tub do amati ñariñ safara rek kon bala boba ñew mo nga bay loy wax la ilaha illallah ñi itam la ilaha illallah di len ko sa seen ñew yi manam ñew bu xasse dem jeexna dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu len ñew bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam del wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax

léena loolu sécurité yàlla la ci jaam bi. Fi yaa ngi fàttaliku dee nee na sa tawxid di wér, ngay xam ni ngay doxalee sa bëccëg, ndax bu la leeree ne bëccëg bi amal na du ko gin, ah foog naa ne doo ca def lu ñaaw. Guddi gi itam soo jàppee ne doo ko gin, amal na doo ca def lu ñaaw. Waaye nag fàtte de musiba la, ndax day waral nit ki muur ci bànneex yeeg mooy ak musiba yi yàlla ci yàlla musal. Bu mel ni bu leen topp di xemmeem adduna bi nga xam ne saxul sax ci adduna lu jombe la, albaqau fiha mustahil, amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yàlla. Xam leen ni wa'lamu anna nabiyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahiluhu wa danat minhu alwafa nazala alayhi malakul maut faqara'a babahu wa nadaa faqala man bilbabi ya fatima faqalat zairun ya abata.

yonent bi sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëmuj yonent bi rek gis jëmuj mune yonent bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wa risalati wal jah ñuko man lay nuy ñu ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yeej te moddi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuy yonenti bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya israil

muné ko man ko bayyi ci ko asaman malaakai diko jall sa ruh gi neke bobu malaakai xamné né sayyidna muhammad ta ilayka naduna mo koy jall sayyidna jibril ci ko

waxki ba mu agsi ci jumuur bi yonent bi waxat wax mu reey ni wa annama raddana ila allah ni ah suñu delu way dal du fenn fudul ci yalla ci dara daxul dekk ak yalla wala kam delu di xat ci ruh gi ba mu ag ci dëngam yonent bi waxat wax bu reey ni inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu mu xati ruh gi ba mu aksi ci boli ci fofu nak yenen ci bi nokki na fa nokki bu for wax ne wa karba wona sama yaqri ndax bobu sukrat waxtu no sukrat la yeb ci dutu na fatima ni ko wona sama yaqri man tam ci sa ko yaqri ndax bay fo tite rek ma tite neena yenen ci bi dadi akola sayyidatuna fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la ruham taqaliku ak yaramam.

selal dal modi alqiyam bil ubudiyya moy nga am taxaway bu ma fukk ci jamu sa borom naw yalla bëgge te bañ ko defé yow di nga bëgg niki antu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekki nit ki wax nako mo deggu ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi deggu ci sa xol do

0: dana joge ci param bobu mu ko doon jange yalla dana fa jajo
1: wala lim bi bari na de
0: waaw lim bi ñom xamna ne tukul li mënu ñu ko yalla dal ndax tok ay bu yak mënu ci daal mu melni kon ak limu ngoo ci la ilaha illallah neneen ku ko def ba nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aajo

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000 ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante waaye gisuma ko, comme ñëw nga te dangay dellu 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayeeku sa 20,000 ya te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa amoon teg-tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet, ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral duus bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla di ëpp grade, yàlla di ëpp alal, yàlla di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki jullit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatul rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defee naa ne gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam lala yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné na ñaari jooni yi de joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk te modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax ne ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha neena bokku na ci makarimul akhlaq neena itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax bañ ne nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ak ineneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyo nako waaw luko way defal rek mune yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu mune nit ñu bax ño xamne buñ la dey defal dañ koy rafetal waaw buñu wëlërënte ak yow matal ko buñu waxe ak yow ba fas duñ ci genn moko bo leen defale ñeek ñu fay ko waaw te buñ la defale ñeek itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak maxam ci seen émission hadithu sabah seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di leen ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppoo

yeddu gogu ñuko doon yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben

bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am doole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yengatuti lolu jundi la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakana mujuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mamul motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala tarum bul top fala tarum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwatan nahimi de nga mam apetit ku fuqule waaw bëgg bëgg aji fuqule manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ca top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci beuguk nam aw xale mom boko baye muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamal rek muy yam xam plasam boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenteni itam aji boy li ci jeffi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlat al mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet bu mo rafetale ladatan ab banex lil mar'i di ñil nit ki fekk ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir moomu sa alkane daf ca nekk waaw misal mi mën naa bañ a sori xam nga kii tux cigarette te ñu bind ci paquet bi ne kii lii baaxul ci sa santé bis bu nekk nga dang-dangi bay bëgg a dee waroon ci jënd soo moo naan wala nga jënd ci boog ordonnance boo fajoo wala boog nga jënd ci saabu boo fóote nga dem jënd ci loo xam ne baaxul ci sa santé loolu day tegtale ne ki def loolu bakkanam la topp waaw te itam la mu topp
rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wakhshad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wakhsha na nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man na la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrighi ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharim walzam himyat an-nadam muni wastafrighi nga sakko tour ad-dama rongay min aynin mubawu ci beut bu nga xamni qadim tala'at fesna min al-maharim ci ay baka muni walzam nga taqo nak himyat an-nadam karange ak rëcc manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekki nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat ya ngeek bakanti bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan wa shaytana na nga wuti itam ak shaytane ndax shaytane limuy am am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigal mukk ba nga top len na nga wuté ak ñom wa'sim huma na nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu ngi lay selalal ak laye bir fatahimi na nga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul waye am na ño xamni shaytané ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax muné wala tuti minhumā khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yaw ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yaw shaytané taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulok yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu nen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulok yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek
bu sheytaane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñëkke wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax né ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak néna mom liko jaaxal modi né ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fini atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñëk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamné ma ngi koy wax rek bila amalin te jëfewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay té sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digel lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexe ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ci yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayd man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangé la wala yeneeni mbir yo xamné mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yow ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sama julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wer wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rak'a fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwadtu yobalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yow walam usalli man kat jullewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teyitam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busayri zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jamb tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat adh-dhurra lor min warami bu bawo ci newi maana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum massa jox kenn
mo noppulul dina fi la guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man Imam Busayri kon nak man dal togná ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togná yoonu ka nga xamné dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dawul na fi la ci guddii ji lu upp fukki rak'a ak ñaar ñu ne waw fukki rak'a ak ñaar la dan na fi la wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rak'a yo tari qul wallahu ahad ba na gat waye ñaari rak'a yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guduna taxaway ba yagna waw kon yerenti bi sallallahu alaihi wasallam fukki rak'a ak ñaar dan nako nafile guddii waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yerenti bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man Imam Busayri nga gis ni kon Imam Busayri yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna Muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallahu mbokki li modi li nga xamanteni gor gui santon nañu ko ñu dor ko insha Allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallahu ustaz Hassan Fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di ciéri wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na te def na ko itam ci xol bu mucc ayib yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na yàlla barkeel itam liggéeyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di Hadi Wadd tabarakallahu kon duñu def rek lu dul delloo kàddu gi professeur Hassan Fall wassalaamu aleykum wa rahmatullah.

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan guñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tudduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla deggu ko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barabu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan suutu ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu are bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tudd ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digeenti fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wowo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax lu demé ni ki tariqa tijan di ci def hadratul juma pour dagu ngeenelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj bu mujju bi wax ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafi la guddii ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla nangu ko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu ko kon ku tegalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ko am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo dé nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yéene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena danañ ca nangu ñaan kon ku koy sanni nang ca na fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala danañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci al-akhirah mu melni kon danañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërëm yalla ba faw di gërëm yalla limu bind ci ay mindeef di gërëm yalla limu jamono yi di gërëm yalla gërëm gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

bëgg tool neena nga tafli ko ca ndox ma naan ca ñett yoon sango la ca dess neneen ku def loolu boole ko ak xobi si dem yoyu lool nga teccoon ci xobi si dem juroom ñaari xob yoyu nga boole ñaari xeer tecc ko ba mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafli ko ci ndox ma naan ca ñett yoon sangu ci bu fekkente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotalé ba message bi jall daj fep ba ñepp mëna jariñu motax ñu né addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu né ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi né la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak nit nak sude ñaan te amul koolute ca lamuy def mën na ca baña jariñu nit budé ñaan daf ci am koolute am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu paspas ak koolute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la musul ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana musul nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbi al-falaq aqul a'udhu birabbi an-nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour leman neneen itam ku bëgg yalla musal la bo xeye man nga jang la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yoon neena muslu way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën la musal ci beccëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sant yalla diko gëreem lool gëreem ko amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreem mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreem Madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu koy gëreem di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci Pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng
mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal yi di nuyu itam madame kader e fatou kinefal nek ci immeuble abdul ahad mbake di nuyu itam biran bay ron jaxaw nek ci marché sam di nuyu itam bay je ak cheikh je di nuyu awanjay nek ci cité keur yarakh numéro 56 di nuyu binte diouf nek ci pikine ginaaw ray di nuyu itam jeukeram lamine baro di nuyu itam astu dem nek ci ñaari tali tableau taba bata di nuyu oustaz mohammed fall di nuyu njonge fall di jangale katu arab dakar ci pikine medinatul munawwar di nuyu itam marem diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu ramata wat di yaayu bébé amat si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam ben mbay ak jéwo saw di nuyu alla jeng di commerçant nek ci marché sam tabarakallahu di nuyu itam yassine diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna mbake nek ci sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dana koy jang ci bu joge dana koy jang ci bu toge dana koy jang ci bu dox dana ko jang guddi dana ko jang beccuk mune lolu motax yalla bëgg sahabi bu mag bobu ñi wax Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani ñu ni suratul ikhlas comme niñ ko waxé won ñu ni suratul amani la manam sar la bo xamni da fay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom subhanahu wa ta'ala waxna ni la ilaha illa allah hisn faman dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi surah ñu ne yalla waxna ci hadithul kursi ni la ilaha illa allah moy sama taka kep ku ci dugg rek neena muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay muné ci la ilaha illa allah ma'na modi suratul ikhlas lolo tax ben way ñewon na ci yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bari bakkar dama bëgg nga wax ma lo xamné suma ko defé dana jégg sama borom yunus ibn ko alayka bi kathrati qira'ati qul huwallahu ahad fa innaha tuqarribuka ila allah muné ko ma ngay jënk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégué sa borom lolo tax ñu kep ko xamné julli na gannaaw tibis ñaari rakka nafila lu ñëk muy wax ak kenn rakka ba mu jang ci fatiha ak kafirun ci rakka bu ñëk ba rakka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak l'ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësa ñëw ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laaj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nang ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus ibn ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk booba yaa ngi sa bammel neena loola tax benn way ñewoon ci yonent bi ñewoon ci kaaba ga fekk fa benn góor mu ngay jàng suratul ikhlas rek mu ne góor gi yow dégg nga fi toogee ba léegi maa ngi la dégg yaa ngi jàng suratul ikhlas xanaa doomu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg goreel sama bopp ci safar loolu tax ma koy jàng kon jox naa la ci ndigal day ko def junni par bis soo ko defee yàlla dana la goreel ci safar loolu tax ñu ne boo amee aajo sax soo bindee junni yi sangoo ko yàlla mën na faj sa aajo soo amee jàngoro soo bindee juróom-ñaari l'ikhlaas nee nañ sangoo ko wala nga naan ko yàlla mën na faj sa jàngoro su dul jàngoroy dee kon tabarakallahu mbokk yi saar bu bëri ngëne la ngoo saar bu yéeme ngoo mu di suratul ikhlas kon ñu leen koy dénk di ko dénk suñu bopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na laysa shay akrama ala allah min addua nee na amul dara lu gën a tedd fa yàlla ci ñaan ñaan nag am na ay waxtu guddigi bu xaajee waxtu ñaan la bisu aljuma waxtu ñaan la takusaanu aljuma waxtu ñaan la taxawaayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli gu ne ñaan gu ñu nangoo nga ca gannaaw julli gu ne ñaan gu ñu nangoo nga ca guddi laylatul xadr waxtu ñaan la weeru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi tabaarakallahu di ñaan yàlla yal nañu yàlla yóbbuwaat ba déwén ñu génnewaat yeneen ci kattanu yàlla ak baaxam wassalaamu aleykum wa rahmatullah.

bunt bu yaatu bu wey ba aljana. Nee na xeetu àjjana di ko dikkal guddeeg bëccëg. Nee na xéewalu àjjana di ko dikkal guddeeg bëccëg. Ñu yaatal ba meelam lu tolloo soriwaayu gisam. Foofu nag dana am góor gu rafet gu ñëw sol yëre yu rafet di xeeñ lu neex. Góor googu bu ñëwee fekk ko ci biir bàmmeel bi daf koy wax naan ko abshir billadi yasurruka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, daf naan néew bi bégal ndax kat bis bi moo di bis bi la yàlla doon dig ñëw na nag dee dëgg gi nii taxaw na. Nee na mu ne ko man anta fa wajuhaka alwajhu yaji'u bil khayr, yaay kan ak sa kanam bu rafet gi. Mu ne ko ana amaluka salih, man maa doon sa jëf bi yiw jëga doon jëf ci àdduna.

0: tabarakallahu mbokk yi fan yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatu al hasana. Al maw'izatu al hasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bid darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyaamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kàddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ak yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. lil hikmati bari na ko wo nit nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla def ne yonent bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la manitam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxla soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek lan yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamono warna nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana muy junju yar mine bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am njari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké ta yar bi dess ñu na ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lool waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ku ci yar nga koy amé motax ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noonu itam nit bu amee xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar mooy tax borom xam xam bi du bew mooy tax itam borom yar bi du bew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxabew ki nguur ak alal moko taxabew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ni fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mu ñukay tek loolu la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al'a'la may seen borom bi gëna mag loolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat epp na waye fir'auna neko ndax mu tuk ko mu neko matu ko wante dal li nga wax epp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne eppal manam li ñuy tuddé ak tourian tourian moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fees bu mu ëpp mu déborde ba lekk kër yu bari faat ay bakkan yu bari. Neneen bon na ci ndox lool wante ci nit la gën a bon waaw. Moo tax baatu tuuriyaan cosaanam moo di ndox, wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit, dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu tuuriyaan boobu jox ko ko. Loolu tax yàlla wax ne Firawna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak tuuriyaan bi nga xamante ni ci ndox la nu ko miine. Ndax bi muy nettali histoire yonent yàlla Nuux, moom yàlla nee na fa lamma taxa almaau xamalnaakum fi ljaariya. Ñu ne Firawna ala la taxoon mu beew ak nguur. Am na ku ñuy wax Qaroun, moom itam ala la taxoon mu beew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam, mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko, ndax xam-xam ay mbuuti xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba loola taxoon na mu def faas yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexe far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. Su nangoo yaru nangoo déglu waaraate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte soru ko lool. Loolu tax ñu ne bëri na ay boromi xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boromi xikma lanu ñuy faral di tokki seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund. Mu ne ayuhannas al ayamu tutwa wal amaru tafna wal abdanu fi thara tubla wa an al layla wa nahar yatarakadani tarakud al barid wa yuqaribani kulla baid wa yakhluqani kulla jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha an ash-shahawat wa raghaba fi al-baqiyat as-salihat. Yen tibi tok nu bis mune yen nit ñi maa ngi leen di yëgal ne fan yi dafa mel ni yàlla daf koy taxañ. Léegi bis yi dafa gaaw lool, xam nga léeg-léeg da nga gis nit ñi naan ay ata gaaw wala weer a gaaw, mel ni fan yi dañ koy taxañ. Yonent bi waxoon na ko démb di waar nit ñi ne leen fan yi de mu ngi mel ni dañu koy taxañ. Mu ne ko dund gaa ngi jeex, ndax bis bu ne ngay jege ak màggat, bis bu ne ngay jege sa rëddu dee. Mu ne ko itam yaram yëpp mujj nanu rab, ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak màggat. Mu ne guddeeg bëccëg ñu ngi yukk di daw, dégg nga mel ni ay daaba, mel ni ay mbote yuy daw, wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw. Daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe, noonu itam la ñuy remplacante. Nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon. Nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal. Kon nag yéen jaamu yàlla yi, loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko, da ngeen sori xemmemtéef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi, te deugmal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajé ak hasan al basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajé ku melni yow ndax hasan al basri dafa nekkon sufyan ki bo xamne waxam da fay dal ci xol suitam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam da fa rafeton muné ko yow hasan al basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol hasan al basri dadi koy jangal aya al qur'an bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu muné ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ni bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon temiri ati banex sax bu de ñewé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne prokh du geureum ñamu daw waaw prokh du geureum ñamu daw modi ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam bu de ñewé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasan al basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom buri yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leene yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi mu ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn asana ko seenu biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fat mun len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah wa zuhdi fid dunya wa la ta'safa an shay'in fatakuma minha fa innakuma anha rahilan افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له اما سمعت ما اوصيت به اخويك قال بلى قال فاني اوصيك به وعليك ببر اخويك وتوقيرهما ومعرفه فضلهما ولا تقطع امرا دونهما ثم اقبل عليهما وقال اوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب
1: والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر
0: ديني سيدنا علي بمو خمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خمبليكو تي خمب دا فا و حسن الحسين نلان مانغلين دي دينك غن راغال يال مانغلين دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا ييفا نيك مانغلين دي دينك غن ددو ادونا def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti fi ngeen fi ñaké auto bu len ko metti fi ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bum len gër ci alal bam tax ngeen farat mom bum len jënd ci alalam ba tax ngeen farat mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax se ñaari mak muniko waaw muniko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp se ñaari mak ni te andak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam se ngeenel ci yow ndax ñu la fete mak te mak ki ni fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba diso nga ci ak ñoom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga len def ande mu ne kon nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen andak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man miko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara faatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu ënde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen damu ko ku ne yëkëti say say wi jeen jeen dam munu lo ko dam ñu tek mu ne len tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi deugël rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa ki mom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yeena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen mënal dara te lu ngeen jëm mën ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw muni ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah mang len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab muni itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug
1: ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko lenen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digel ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ñu doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndeer rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon demb ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon demb am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw loolu taxone bu ci ñu né bu xifé da fay rétane bu ñé ko lu tax ngaré mu né nax dama contane xamné rek li ko suur su suuré joy ñu né ko lu tax mu né xamna né dal suurna wayé xifa ci top loolu tawhid la imam ali né len ma ngi leen di jënk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non waaw sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mo ni itam ma ngi leen di jënk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayal su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayalé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay ne ko tayal ngay ne ko xamné fu mu bof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

0: yo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ci top yi du meuna nek yu bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay naf ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare na ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal jabarina tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mune kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex ba ñeelen ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mune len wa kullu na'imin duna al-jannati haqir bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jammala bepp musiba budul safara rek jammala nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañ gu mu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara wo bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mu koy wote mu ne len musiba safara wi xewal la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgé yalla dugal ma safara wala te safara wala benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nit yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek lumu metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tollowul ak mom motax yentib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko mëñ motaxum ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray té muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu nitu yalla yoy yeb ñom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparé mbugalu al-akhirah neena jam lay doon motax ci ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba gogou day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ni koy door yu metti lol benn goor romb ko artu ñakoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñun may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparé ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu al-akhirah mugalu al-akhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yalla ñu yalla musa mu melni sina ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topoto kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne boccina jasi mbewte wa man salla sayf al baghi qutila bihi kep ko xamne boccina jasi mbewte si sidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal muni itam kep ko xamne gasalna mbokam taxu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturey dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mu ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturey moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni sutural moromam ni ko neugal ay awran ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ga ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuyulu lu sa morom def waaw da nga reuyulu lu sa morom def beuri nako bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal
1: munelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko ki fi raw moy ki fof ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fof ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara a'inul hidaya neena diso dal muy jëmmi ñepp muni itam waman takabbara 'ala an-nas dhalla kep ko xamne ya ngi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalaqa al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku beuri kaf nena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mbolont bu mu upp rek nena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam nena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diiné waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay dugg sa kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune ben ba nek bu ko fukel juroom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tundiku di toog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom mi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mo di muñ bu len ñak muk ba ñangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité muñ itam amul benn taranga bo xamne a'udhu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan nama diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexe ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ram mu mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu ta'ab wa matiyatu nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir nena modi ciabi choono nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax ñu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallah mbokki waxtu wi dafa jeex lool lañ leen andi lool mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu taggatu ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي دنا بنيو سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي تي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي نو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mu melni ñi yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكت بننا لا تخضعن bul torox lu mukk li makhluqin ñel benn mindeef bu ko toroxul ala tama'i ngir xamme poche bu benn mindeef tax nga souffer sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xamem dërëmam lu ko benn mindeef jaral. Loolu la waykat bi wax. Ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini, nee na ndax suufeel sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xamem poosham ak dërëmam, nee na loolu ab doye di la ci sa wàllu diine. Nit ki su xasee ne jullit la su dee torox lu di wàcce boppam na yàlla tax, waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut. Mu ne itam wastabiqillaha, na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadainihi, na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi. Yàlla magasin yi bari na, ndax moo ne walillahi xadainu samawati wal ard, yàlla moom moom magasin asamaan yi ak li suuf. Te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale, ndax mooy xëy donn way dajale ñëpp. Yàlla moom nga xam ne moo donn Firaun ci misaal ak ci waxin, moo donn Namrous, donn Qaruna ak alalam ju bari je. Yàlla moom nga xam ne day abale rek waaye mayewul dara. Soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom, waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp. Mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo. Dina ko jaarale nag ci nit ñi, waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko. Toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara. Diin am fayda ci sa bopp, am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg. Kon ñàkk fayda joxewul wërsëg, tabaarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg. Moo tax mu ne ku fa inna dalika, ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni, mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun, maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun, ndax kaaf la ak nuun. Baat bi yàlla di amele lu ne, ñaari baat la, mu di kaaf ak nuun. Moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun. Yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun. Kun boobu bu xasee dar rek fa yekkuunu dafay daal di nekk. Ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla, doye dil ci wàllu ci yàlla, na yàlla xam sag doye di, na yàlla xam sag toroxlu, nga sàkku ci moom lépp lu bëgg a sàkku, ndax yàlla moom moom lépp, moom moom asamaan, moom suuf, moom li nekk ci diggante bi yépp. Ñi moom yëpp moo leen boole moom ak seeni alal. Kon nag boo dee wut wutal ci yàlla, te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun, ndax bu ne kun rek loola nekk. Mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastarziqillaha mimma fi xadainihi fa inna ridqaka bayna al kaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayna al kaafi wan nuuni. Mu ne wastaghni billahi an dunya al muluki wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la dind an dunyal muluki walis adunay buri bur boy gis muhammadu na wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur xale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tëdd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doyloo di buur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabarakallah kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xemem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi àdduna leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna.

iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wante li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay sheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bumu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bumu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né Adam alayhi salam dafa seddelé won e ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox Habil ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko Qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugër bop waw xam nga nit ku waw xol té deugër bop boko joxé ak jur dëna door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmëndé ci ñoom loolo taxoon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko doon door fi ba suba e kenn du la wax dara ñax mi boko doon dag fi ba suba kenn du la wax dara loolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak Qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay yi wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw Habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lool xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500 000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafété ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng Habil nak Qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak Habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak lenen ludul lolou man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna Qabil taxul mu nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yenent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar man yalla manguna